0: FM.
1: Paga, mas tiki pa luna. Mi timpong notisya pabo. Aruba, na ang si Unicorn Awo, bupo kumpra awi, ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda, base compra, kubo dada pensa riba je.
2: Yes, you can afford it. Now more than ever.
1: Visita ang si Unicorn Megastore, riba Boulevard of ang si Unicorn na San Nicolas.
2: Yes, you can afford it. Now more than ever.
1: Paga, mas tiki pa luna. Ang si Unicorn, pabiwa miho.
3: Make your move ku Facilito Cash Loans. Hey, apa ta un profesional ku aspirasyon pa bay di biyahe? O bota preparando pa start bo meso negosyo? Awal, make your move! Bota kla pa invertide un curso lokal o bay un bon seminario internasyonal? Awal, make your move! Bota impensadi hasi un home improvement y derecho of expande bo casa of apartment? Awal, make your move ku Facilito Cash Loans.
4: Lo que cubo que, aquí na buen taller, si curvo taller.

0: 7 FM.
1: Paga, mas tiki pa luna. Mi timpong notisya pabo. Aruba, na ang si Unicorn Awo, bupo kumpra awi, ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda, pase compra, kubo dada pensa riba dje.
2: Yes, you can afford it, now more than ever.
1: Visita ang si Unicorn Megastore, riba Boulevard, of ang si Unicorn na San Nicolas.
2: Yes, you can afford it, now more than ever.
1: Paga, mas tiki pa luna. Ang si Unicorn, pabiwa mi ho.